Yo kon sa tropik pese. Denye fwa chaza, tropikana. Debake nan lembe la kayay. Lem di ou sa.